0: Logo dile me mata dos duras y dice.
1: Ta tisha zu zhao shong xi. Xiang mi ti jie luo ju.
2: Xisu.

0: Les, magmun kalaka. Magmun fanfili da yusu di memabu la tashi naga piso. Nye kong lakang yo hirang la sheba piso shusho.
1: Sa nye la nye shung lekhana kudu ya. Tosi nye la jikdu che, mirgyo gyemni, jawi yusa gangche chi.
0: Les magmun la!
1: Mirgyo magi yusu kala. Mirgyo gyebze tuygunle gyachin yishu maardanchi tosa mirgyo gyebushi.
2: Les magwela.
1: Magwe janjisi.
3: Ye.
1: Mirgyo gyebzabe chila rogyo magbu dan tosa nga kudu saku lamsaso lingushi.
2: Les magwela.
1: Duda.
0: Mekchi kalakagi gongzi kiranda kyun zhamdu chesan sheba shigo mashi.
1: Dirangge chweba chesan mshi.
0: Nye kodela, nganzu tosa nga kudun tsa gola parkushya gyugin zo di, dulu menge dimguchime diyo la gyag

0: lam sa li xiang le nian sa xu ju chou dong yi
1: yong ma shi na zhe sheng ji ding ge qie sa na mo dao nian sa xu chou ba shi
0: yu sen ne zui le jua qian bu zhu yu za qi chan de wu zhi leng ge ge da ji da no xi shi
1: ye zi
0: ye
1: bu xiang ga tu da
2: bu xiang han tu ro
1: bu le bu xiang han yi bei ma wu sheng le suo de han liu shan yang yi
3: bu bi la zhe ju bi wu sheng le ne ka ba li jie na zhe tuo se zhao wu Simi xia sige.
4: Yok se xiong la. Chisho xiu xiang e bum xiao ka lian jie mu xiong.
5: Zhang dian dui a, nye cui zhuan gu cai ga jing gu.
4: Bu bi la, yong la xie, nye ge qi zha yao ri. Ke si ki ran nye zui la bi na, ma geng zhe sige gu ri.
5: Nga qing ji wei le, mei yong dang tu nye ge di wu. E ri mi, nam yang so tu mar da.
3: Di, kan zhe duo, suo tu dui a?
6: Pie jin suo tu ri.
3: Jiu zu deng ji ji.

0: Jos,
1: Tashua jisum chi kya shua kya vene yin Nyamin la xiao to tsu gyu Ti nga zo kya shua ge lu tin shuang shi ri
2: Tante langa lin ka zui me Shang ka tong su wa Kien si te kar cha yun ba
3: Nga chue dien pishang hu yin Yu se men gane nga zo dang gu de Kien lan zo kya biyo chi ka taan chu Kien zu kya shua ge ne zu kan zhe do
2: nga zui kya shua kye bhe chue dhin bu mok tup chue le gu shik su me ma sang ma tang da du ri xie xie de yao shi me ji dan ne zo su

0: Pumbila.
1: Lose.
2: Pumbila.
3: Modena gilabudige mabapchu. Madapche yawje zikyaba.
0: Pumbila. Pumbila. Chepchuda.
1: Ra gyurilu ni kwayamchu. Manyemcha gyurilu chinsu. Ma gyagurila. Nye nye gorda. Tam tsingu tsui, saya tiyal kandido.
2: Nga zui tiyan sito nangda mindu. Yine riga la, kange shiradu. Ninda namzu shibchu ngamzu yuangje bandi yuhi. Zende uzu che kye tosdu. Yine chu, kye kago shiradu.
1: Chu kye kago shiradu na, tam tsingu tangje lagu yega yuda.
2: Gebi, yine riga ke tam tsibe sheya la.
1: Karzegdu.
2: Labu saya mangcha na, bangzi lungi sa.
1: Tukzu tos naya mangchi ma kharoji. Detail ye samlu shipte dami to kirazo nyedarish disa uibe
2: tado momo yoshi

Maji tomna ki kub kub su semchen shida ta dabja so sao ma se tana shiru ya sakiye. Wengyang kwanzu senen nang tu zixin rengxin ki seri ki gyaji chenpo song yue ti. Kudian xing zhe ta zixin ki nyugu xingba jie ni kwanzu gyunse ti shi. Chweba gyaze ji chungwa na tomna ti nag zhu tu kanka kengi ngang cham cham tu rhe xin yue. Tomna la mangzu cui kagyun tu mingna longwa xie se ra kanyisna tie mi ki tongzai xindu xinpa re ti mi ge paru ki changwe sebo ra tongge me wengya tie zida na xe ni xindu sambu yue se long tie ki tang chi ko la nyungme chima xinpa xik tu wa cha wazi mwane mi rinwe sa ra nyungli xi tongge tu nyungzi ni Tomna ki chie gashu chiebe seri ki chesi yibshi. Tanda yara bima thakbe nyugzani tanda chowa shimshu ki gabi. Kwe ti hibsa shikshi ki gwane sesu. Tadin kobe shine se tsarowe. Lui cimbe zage todu nyene dushoro. Gyongshe chik chigin. Ya, alo chik los. Dagda kub tira, tomna xin xigi ya, nyungli tila dirne lip yue. Wengyan di ngwen la lip simbe, kuy kundi rangi nga gongsu zi sim. Tile, kuy mapyo chumbu tila, suma kang ya shugu meba ngwen se tubashi. Kuy gyong yur ngang, netun ti takju che gyu loda che sin. Tani, chakshu la tenne, se chokan ti chiribu dong gui nyang. Tomna ki tsowa kiesa ni, seri mengyun la shikdi gyundo chogu yu. Teya, kola shibu la zaji gengam kui gong nige che di. Zhangja jie la, gengwe pesum tsobu du yu bi. Tomna tsu, 张家界的你 Kim 西苏最为 Q 言呀贴了吐血

zim lin sikui kansara gezara chungye. Wengya, sidu shibe kyarum turib su, xin kundon ni, zim lin sajo xien tu, ngajira zadon su, soma shi. Zhangjia jie gi riu, bada gong ki, qian dong ta, hubi lunu gi rilong tangshong ta, cho xi riwi goro we, kui gong su. Sidu shibe kyarum ki, tegara legyun po me jing. Kien ten ki, sangam chiu yip ki, dui jie ki, Tenja xie ta reng chung kuryu libu wo tu. Xin kong tong di ni libu tu hang seng bai ngang ni ge zara chung ye. Xin kong tong ge zara kuryu te cha jen top yue bai. Gya yang bai sa gong su ni se sue ni ge zara yong te mei. Lak baro tu, sab ma se kui tu, xin kong tong ki loma ni se te bai. Dong bai ye ga ta loma nam gom si te zhuang. Tab lebo xie la, Zhangjia jie kongtong ribu tu, lo komo ro, mo zhen chi xin, nam xie chuan jam nyongbo yue bie, xin kongtong di ni, di gui tu, zawa cu tu ba chung yue. Lo re dawa ngaba ni, xin kongtong ki medo xie bie tu zi yin. Xin kongtong ki medo la, dama me bie, mi zu gyun du nguyen zin bie, dama te ni, medo peng rim ki, qin tong ti shi. Xin kong tong ki chi tong dama ni tedara yinba ta. Ti, xin ki kibbe lamlo yong yu te la nubo khe chenpo tengi yu. Xin kong tong ki loma nam yong su kamha che kong tu chi tong dama ta jengu shi. Zhang nubo ta busin cu tezo lo zide kang yang me. Medo xebe tuzu lep du chi tong dama yong zo gabo ro yu zho la. Busin kwar zai kya chi ru zho yu. Chi tong yong ki dama me se te Kakwane, Buzengi Yiwan Chokbar Cheti, Sivjuru Chegyuro, Luzhi Chegyu. Chidung Dame Nubu Xenxingni, Sivru Songyab Chegyu Tishin. Zhangjia Jieni, Chajara Pabuyu Yenbe, Medo Xebe Tuesu, Chabu Mangbu Pabgi Yubara Den. Xin Kongdongki, Sivdu, Nyam Xenbushi Yubata, Chidung Dame Nizuni, Cherdu Xeta Jawara, Medo La, Chabe Luenpe Dobe, Songyab Chetu. Nawe zixin ki luri ni, soja ta, mi rile xienba zawa ni meba ta. Tengi chara, lodara gigab ta sakwe minyongwa xieki. Zhangjia jie riwo bada gong ni, kongtong xin ri nang re che jing. Na ki shubsu liu bie zhongguo puryong garbo xie jue bie xin ri ti, xiri kaya kherdi, zemli sajo kangsa ra, gyue xie.

jīgīn zhūcārā pēbē chēsū. Zhāngjā jīgīn nā zhūy kēnyōng cāzā wū tū kūrchīn. Dēbjā tā sōkjā cō jīgjū ngāng dīrū yōng nē sācī kībū shī zētī shī cū shī yu. Tēyā, zhāngjā jīgī rī wū bātā gōng tū mīngā rā cāgui pēbē kūtū yu bē sōngyā rā chā cāng shuē tā shī yuān chē shū yēn bē dē mē rīng shīng kī gyūn jā lōmā lēp jēng kī nāng lī nē yu. Tē wē, nā zē pē zē gyā bāng chū shī mā chē chū zāng sīm shīng. Tē nā nē, dōng gāng chē shīb chū lā nī nā wē shīng rī yīn shīng, shīng lō chē gyā yā lā sīm kī yu. Tē yā, chā lā cāng wē nā zē gyā gā mā lā kī, sōk chā chō lā nē mē kū yu lē wū shī kō tuyān chē pshī. Chā mā chē mā chā rā, wō pū rū shē gyā sēr tē, chē mē sōk chā shī shī. Tē sū bū yu rīng zē lā, lī mī sōng nē chū chū zāng tā. Sū bū yu jī zē lā, kē nī dōng zāng sīm shī. Ngā mē rīng zē nī, hā lām sū bū yu rīng zē tā chā nyā bā kī. Tē kā lā chōng zhō tū, kā chō cun cun chē tō bē pēn tō hī. Tē tā, lō gō chōng shīng. Tāk tū, bū sōp sōp kī gō wō, shīng gō nē tuyān yō rō gā bū hī. Tē yā, wǒ bǔ rú jì mì gì jiè mǔ xìn dù qiè wéi, tì kuò lá tōng jì yǎng bù xì kuò dùn xiǔng xìng, tì nì gǔ rú jì zhǎ wǒ xiè dǒu yǒng lǎ bù yǐ. Kǎ yì sì nà, wǒ bǔ rú cǒ nǐ xìng gǔng nǎng tǔ yǔ rǐng bù duè jǐng. Xìng gǔng nè kǎ chè wǎ nǔ nǔ shì, tì nà xìng zì tuǎn bù zì rú nè bè xìng gǔng xì cù jù tì nì xìn dù kě qìng bù shì. Wǒ bǔ rú tì tǎ dà chǒ kǎng sà rǎ dè xì qiè jǐng. Kho bè xīng gōng tuè bè xì zè nè, kīm xì zhūk dì, nian gè qì zhōng tù dōng gè. Dì nì, wǒ bǔ rú kì cǒ nè tèb zè xì shì. Kho bè, mì sùng nèng bò tì, nà wǒ yu xīng gè tò dù pèn bè nà. Nà wǒ yu xīng tì, zà wǎ sè xì rì cǒ nè, jù lián dù rùb qì xìng yu bà tà, xiong dè bòng bì, gùi gè pàr dòng dàng ngè xìng bà, kho dì yu qì xìng yu. Yé dèb dòbù tèni, sèri lén chò chò tèrè kyu rì xìng. Nà wè xìng rì nì rì nì, zhàng zhà jì kì nà zè tà, rì yù pà rì tù, xì yuàn jì qìng chì kà xì sèng yù. Wǒ bǔ rú tì, dà wǎ xì zàm lùyàn bè, wǒ bǔ rú chòng chòng tì, nè zèng sì xì tù dè wǎ rà kù xì. Wǒ bǔ rú nì, cèn chù sò chà xì yì bè chà nì, nì dà rì kì guàng xù nì bù, nì nù tà, Nyi cha ra tui su, wu bu ru chung chung ki ama ta nyam tu, yun dung zam shik chi rui tu, se cu wara zhugu yue ti. Xing zhe ta, sabion, chi wa, loma chung chung, bu zi ni, kho be ga shui ti shi. Di ka ra, se ri be be lu lu yue ba, ngun se tui ba zhe tu. Ka yin si na, kui gup gup su, chu la dong gu yue ba le, xie tu. A zhang zhang, ti rin ti le ke chi wue, Tengda shi yue ti. Tini, wubur chung chung la kim dagyong chebe juen nyu di pur chung zen nyu lop yu ti shi. Wubur ki lu bu shu ni bu gang la ni bu para tu baki samu shi yue jing. Tumu ma yin be baki dini duk chung shi ta zha wara. Wubur ki shing ki zen ne ma ra pur tu. Dini, wubur chung chung ki pur chung nang chung chi den tabu shi. Koba, chung somnye nye su tsu tu. Kanyi sina, dine mara sak tse, che gyu nyak chi shi. Yina ya, se tsu nye lawe che do ta, zha we nyan ge le yu tup che ra. Kobe yin chi, pur chung zen nyu kong du chu ba che ge. Wobur chung chung ki, ama ra, ruk shu chen de chung ya. Tuen tan dine, yin chi koba su su, zhub go ba shi shi. Kobe lara ya, da zui ting chik de. Ozi, yang le pur tu ma so. Wubur chung chung ki, lue dong ma che para, yang yara xing dong ki zi mo ro, zi qi. Xi ni, ning dup qir ye ki guo ni, pur tu ma chung su. Nak chue tu, cun wa ra ri yu tieni, le la wei ten da chik, den ni ma shi. Ngui ri, yun qie me wa ra lop chung ta, pe gyu la zun ni, 真最傻巴拉，还得巧克力。

0: Shibu Shuji, dus da du, kira la gong cha yub cha.
1: Ale, nye lakwa jang me de mutu yu da.
2: Shan pa ve mutu chen na ngay mutu yi.
0: Chen ni yung a.
1: Chen na lakwa jang sa zang, tsong tu so sabr ba.
0: Sabr ji.
1: Yung a, tsong tu chui.
0: Shibu Shuji da, zhu zhin ma te ro.
3: 先打路天地的亲戚吧。 Mashi patan chebe lingmyo la katsi chungyang, nye nge bardu tenzhe chegoy ba shikri. Dini nye genzhi zhi la, nye chungzo jadu le dungi zo ne yang zhi.
1: Rang gugbe la tongbe su zhi gemgye khardu.
2: Rang lama do so gemgye vre a, ya chige rang ka kya ya me se zunga. Tugin rangin nga xie tu, chu yu yu xie a yu ba, ye zhi ta tabyo ye ma xie, tere gar xie bre a, gu bu cha bre bi.
1: Ka ma gu di zhe gende re, a, nye ma xie me, xien du min du. Bu gu da, sui bi gyab ri me ba.
2: Rangin khab di ma cha ma da, khab di cha tu gu min du wa ni.
1: Nye sui bi gyab zhe khar xie u zhe, a, ka ri. Yashi ge shedang zhi mu sungwe, murangge shebe ne tuti su, wune yore yoma re. Yore wa, che zang nga genchi yore.
2: Yoga chung, rangli gen yoga chung.
1: Rangli gen yore be.
2: Nga le yore.
1: Taka re ba.
2: Che na rang tangzo tongra shlu, nga nam gyu dian gartwa.
1: Mi mangu ting zheg dun la, pomi babe gyun dun bi yi na, dong chulu yub re ma re. Shiba ya, che zang sim gim mo chung.
2: Yinhe, chiji ge ngune yin, yao shira zi xia, changura xie mi na, ngara nyi le yin zhi duwa.
1: Tunda de ngare lin bi yin. Di guang lo xing gada baya jang sam de jie, ne sui du sang ma nung shu dang xia.
2: Nye ran chang xiao. Bomo chiji. Pomo ngone kyongwa shtuwa.
1: Shon nge yubcha.
2: Ye? Nye de khala se nye mbe.
1: Lo zhuyin.

0: 您认为初步行政策连接公干上，阿里前所用修片，阿这样进行，阿难做半截没到里在哪里啊？先建出玩，搞出去。但听你阿这个初步行政策里啊，继续推进的，推进去难做学习卡里出来啊，也不远呐。但听上下面些位呢，阿难做推进去偏见里啊细节，初步行政策学习个当不一年嘞，还这样个比什么差不多些。阿这下下位呢，更多呢八十阿里加不远，干许位呢可用了呀。且东北赛前呢，所有人均要买的水果是，前那超不清楚是点点，我那说八十倍规定拿了呀，有人过去看了看了有没，三不几天刚有什么多了，前那我那说大大提人，就再不清楚，少种千百给了上这些那个，六千的季节，有人把买水果了呀，我那说过去看了看了过多，即大家注意，
1: 超不清楚，六千错。Tere kenlaage lopchen khatchigre sna pa yodan lamge inda oya pogotso oya shoge taran shoge na tsu pa sanyu yjo lala chi a kya na a oya se chinju khaga shu oya lala ya kya na kenlaage thongge o ti pogo ma mu ti ye tsam se re
2: ta tere ndu ngan chu gi a chibu chung chung chol ya pa yodan ge lopchen chig yo re tap chetan ne pa yo ya sa ti nam ju jun deng ne ju chi cha de gi yo re ta yin ne le kim da mang bu chi gi ane chi gi pogo chol ya se jo tung jo la so go din je gi kuriyo ji jung gi yo re ti song jang chibu chung chung su su gi ta chi gi pa lak bo gyu je su ya ti ha jang gi gyen bo re ma se chibu chung chung su gi ta chi gi pa di yang ni ju ji khen de ji phe je nge wa khen de ji je gi yo me gi gor de le ya che ju the jam yo ma re ti song jang de ring ang chu gi lo chen ti gu ti che che je Ani salu dilu dulu sum tenzin pamiya labja yin xie sum banan xin ngan zui bina sebe delaya salu yueba. Ani jiga paa yuewe ki gyurim di khantre zi re duge. Bina ngana zu sui gyun ki luktarba yina jiga paa gamle ki khechu yinne re. Taka nang xin jiga paa zi thumin ki khechu yinne re tenzul ya jiga dre yuegi. Ani jiga xie sui khantre yueme ta. Taka nang xin jiga ngan zui ki zamba dabu dee ani jiga soba le ya gale. Taka rabi yin dui zamba jibu chung chung tsui ki consumer chung le ya chula ma tang ya. Ti xin ki kim zang ki kui lu dan dre che je bina ngana zui ki jiga nam gyun Pala Amalaya Suyaji Kyaabi na jik lakwa dintzu chi la nang la khantre khantre yimi la sokwa dike chibu chung chung chula ya lupti shugi yue. Ta di dabu ji dintre shugu ya gweba zo di ngan zui chibu chui ki teringi lopsen di yu be je li yi na maung bala ya ane jik su sui ki rang nyu rang top ki ane jik ba yue je shoge saya ki kumsi jaya yi nere. Taka nang xin kim zang ki ane jik kuryo ki chui la ane jik genrem nambu chula ya kuy shep tang dintre ki ane jik pakcha ya buji jo tuya ki chi do yin la.
1: Gela cho yu, oya ngan zui tang da saya ki zamba di khantre shum bre. Singe la la janda. Zamba khantre shum bre ya lepta. A. O ya pukha shi ya gu shina du di dhula ya shum bre sa. Dhula zamba shum bre. O ya pukha su ya shina su a. Gela ke pukha su lepku a. Oya ngan zui zamba di khantre shum bre si na di nge li ya. ngan zu tu da pen chung ya ten zui ling ki nang lo li ya zhu tu zamba ngan zu tu da ya ni nyan po che waya jem lo de ya tong shu ji zhu je waya ji ge ka ri che bre aya ji ge ngan zu xing ge de gu ruwa ya ka ngan zu ka ri che bre si na waya tu da de nying gu di ya cha bre nying gu di ya cha che ten ka li ya le bre ten ka tse ma nge re ma re waya ten ka tse ma nge che ani ngan zu za da zhu si ye wa che Da zhu di me chan siya di na lo ki che nga zu gaan di li ya chi ma xia wo di ne me cha bu si ta si ne kari yung go ri si na ye ye
3: ye
1: Da ye di nga zu kang pa si pa di na lo ki pa ri rwa si pa di na lo ki che che an di ming li ya chu ta si ki ri rwa Oya an chu ta na lo li ya ki che si ne si pi si ya gu cha che kar che go ri si na zamba che go ri Oya ba su di zamba zambi na lo kar lo go ri Oya, cha che tatung kari lo ya re? Oya, ma che tatung le? Kari ya re? Oya, jini, roa chima kara la sok mangbo lo che. Ani tuta, nga su tiringi lo zhen di pa su tang lo ya, roa.

0: Kongki yusun gyugyur tan shigyu lekchu tela shimju nangdi pyonjong gi shingle cenzen jendu gyugyur leki chenpo pyu dan byu shing yu.
1: Nambalengge kungam sa, ta diringi le cen na le ya, ane kuibe kena zo shuya da gare si su na, maung be pyonjong gi neg shimju di gendres che ure. Ta di to le, ane kuibe rangi gi samshi to ne, to su shugu yin. Ani diyan rangi shiitse men ba, shiitse madan ba, mikyan madan ba, to ne nopchu mangu yunguri lenge su gyonchu da taksi naro na nye de tangne shugu yin. Ta gare si su ne, nye jik di shi zimse di guba zingu yore si su ne, dari kiesi shingle ge jawa, shingle ge chale di gigrum ne, qi donan qia, donan hachan qi bu naya. Ani dili yang jigi zhuesun burjin dan qi, xingli dili donan nang yori. Jiesan jingne qiaxin da dhurub di hachan qi sangbu qiri, xing zhuli li dakjie nangbi ni da di pigi qi dhuzu yakshu qi qia di yori, lu yu qi dhurub qi gyabchun di diri, gigim li donan nang yori. Xing ba, xingli, xing kui, Da desu nianga di, ane zhongsi dargye da, jire tohne, ane jiga ledun chenpo chi cha chogu yore. Da nangxi, ane garji gore sasun, lodar reishi gigabu, ane zhuyanga yikji dangbu doyan nanga yore. Yikji ang dangbu di doyan yone, nangdu cha zanglo xingle gore. Da xingle le garji gugdo, lakzai madamba gardo, xieji madamba gardo, dona madamba gardo, xingle le takju jiga gardo. Dindan ga yore. Jesan lukyu ga gyabchong tu dindachiri. An di xindu nga nazu an zhuxi Xi Jinping la chao ga gu ngome an gara sun wara sisun an nga nazu zhunggu mi riri la du su su po wa kia wara si dina lia an su su san zhu lu wara isi. Jesan zhuri tuyengi di ha jang ga gyachin buchil zig yore. Di lukyu ga gyabchong tari xinglel dindadu na nang yore. Qi gawwe bu jik da jik nga zo li gui jia xira tiya da gara si su na. Da dengi nga zo berang yo ju u nye je, ane dem je ge zhe gu, cu du zan ba, zhu Xi Jinping ge, ane zo na je, zhu yang gu zo su gu pi ne, kurang ge nga zo ga gara na yore. Ben zhong li ya su su ke ju de be, yu long ge, ane ke ju yu be, ane xing zho le de dar bi dang shu su, di sun yore. Jingne gara sa sun, xingle pige dan shu si, di gachinba yinba, gachiginba. Nyine diyan, ane yulung di kechu da chanpe to ne, ane pige dan shu sun yori. Di nye, bade, gyunde lege je de du da, jige, ceci simsi che yu. Ngune jige, labchenge, uji jige, labchenge, zubdu na. Ane labchenge, duzu jile, nga zole, dinde ganga nandu, di yin, shira jige, gyab sangbu, gyab chenpo chil zigyo. Danyi, nga na zui zhu shi gamsa tian cho, ane xingle bu lu pi, Beijing le pi, cundu na, xingle bu da zhuimu na ne, aya, ganga gara na yore sisun ne, jige sa tu, tungu, ge yu sun le ya, dakji che che, beju tang ya da, dakji che ya na yore, gade. Je san, di to ne gara se she gyur sun, o, rang yu sun, tu su dakje jia, yu sun tu su nyakza jia, yu sun tu su nane, ane, xieje saba, lakze saba, nilu saba, xienbi ne, ane, xing zhu le, pigi al qenpo duwa, sanbe rengi ngunzi di jigyu, samshi to ne, xubi yinbi ne, maungbe, ane, benzhong gu xingle di, nyebar du, cinri jian du gyur guba. Nyebar du, su su keju yuwe tol gyur guba. Nyebar du, ane, Susu yusun liya nyarca, sokyo, sobi, tinte che guwa chi, nishin nyesu. Maungba liya benchunga xingli, benchunga nega ximchu di yargya chogu yuene, dando nesu ge chishu di gare. Diyan, xingli sidu zamba mi mangbu jiga tuu liya gungu yore. Di, jirtan jikta, dila jiga nenga ge ayu, dili ya jiga 계집의 아유성부 요리들이

0: 니도 표쇼 샤워 성비 이내 단드다 뒤 나 표쇼 샤제 니도 빈스 럼누미도
1: 니에 되는 라에게 충샤 마달레 킹경 지신기도 킹경 전에 얘기해 주우리
0: 소전철라 기란 게 샘수당 킹금인도스 미신다게 신유이베
1: Ribe, nye sanwa nga di tiyal changchuk yu sengi.
0: Nye tabudo genla gi chale nanda lopchung shirachik yu. Yine nongchuy, duma shoya khari yina.
1: Nganzoy nani lomchuy le, nye dun naba gyurchuy dambi buzi de karsa.
0: Nye dun mangdur dungri. Nye dobe mangsoog chidu leak chawri.
1: Chine rangge mangsoog chidu leak chibi. Ngunay chena rangi nungzhu shosu zo di nangmi to susu ngungo samdiye xa. Rangi, lockdown kolo gui nye midi simjie. Susu junda ngomba chizi dugo. Ine rangi jiye dugo. Ngancu mangzo lea kar chebi ine susu ngomba chiya di maari. Mangzo ki tsuwa dinja ngagi er juya di li.
0: Dinye shingi yu.
1: Hakobe ding maari. Lepe nali ya loo uri. Rangila Zhou Jianbinge, tui da namu gundu mangzuo sim nan xia. Mangzuo susu nengmi nan da zigu yori. Rangila mangzuo da diri qi du, kibien da mingzha qi du ma ri. Zuo di mangzuo gi didu da, mangzuo gi digi qi du ri. Kesi daba mangzuo kala ki, mengi yin do qie debi na, mangzuo zigu kaba do gu ri. Rangi mengi yin do qie di, mangzuo ge lamsa ha gu ri.
0: Nga me su de, genla neng xin cheto ayun sengbi.
1: Mi sangma lo jibu ma ri. Sangma su su lekse da gyunche yo ri. Ra miang miang jik doida. Mo ra mi zinri chebe ka la, xie jie mi chuchi da xiu yo ri. Yine chi se gini mi de lop su geb du, pa lin diem chi mi duge a. Nyinga chi se ro che to sunga. Che za, mo ra ngi lak sam sui mi da, gyun gyung sanba di, mi su chi ge dur tong ma ri.
0: 所长陈了，我都喊你做够了，我的皮球洗了又生不有。谈得得对，我的保守擦擦下。保守些吧，行嘛的。蒙水个让龙千人嘛的。长谷县呢？你蒙水三等雨，伊那个不是你来个去的，三不三岁不当土木多。
1: 俺们家行嘛的，可里个里些气息。 Rangsimna mangzuo yuna tagay jibri.
2: Ezla, ni do ola nga yenye be. Gomi do zemde zhe nangma shi. Gomo so a, kiran tongkyu shi zhuwa kisu. Yine kena zyo nga tongka ki khala ngune ya udwa. Gabri khala sa ngume du de yon zyon sikir shi a.
3: Rang yu si du zhuwa ri. Kari, tongto dian du du gui. Chen to sega zhu.
2: Deng me. Nye qi zhu, qi ma ne tu yu sma xie ro.
0: Ya, dindri gandri xie bre. A, nye mi di simba kala xira gyo binda du su nuen yin bie.
3: Mi ban da, mui ban cangu bindu, sim ne pian do yor bie.
0: Kunsti ge, dian dian nye ro zhi.
3: Bang da me ba, nye bu gandri xie dian ge xio re.

0: lel gu yo ri. Chambu shi mo chung che, xiao gang du tong bi ne, nga ya gi yo mi du.
1: Pe mi sing ye di, su su ga se kyo gu chu na, nyum do chua ge gi chung sing bu ji, ran xiao gang ka yao ma ri. Re di, chua sa di nyum do ge du, kyo gu lu ge su shi go ri, da ga sen yu ma ri.
0: Ai mo di yu.
1: Ru xu sing ye ji ge, ran li zhuwa chi yu bda.
0: Dian, zhe da shan ge su du. Na mi di da, xi ge luo ge sun za, na mi ya tun de yue ma ri.

0: nga chung ne tha pa do mi kang pu chung yu me
1: chen di kim sang lob sta zhe wo ri rang pa me ki bu jo ga xie chu chu dan le mu chu ge chang yu hua ni zhe dian zhe guo mo rang ge nga lo han ni chu ji ni me xie jie mu du rang ge me su za qiao ge chang ma rang ka ni ge ma sam xi ni no ri pom sa ya su na ma chi ne di ka ni ge ru sa di rang ge gu yu me be
0: tyo sa ba da chong ge na xi chong si lo su de ba xi ne yo ma ji
1: do ka de xi da ji cham cha xu di zhe yu yue de me ti ri ne zhang xian xu ga bu zhi
2: Ran yun a, gang gu zhu cha bu de ga, ran dian dian di di jie, ngan ni me duo niao yu. Ni me de li ne jie, ngan ji mei ge kang xie ge, mi qiao zhong zhe qing mian. Dan a, mi qi dan xi ma zhi, suo zhe chang zhan zhi, xie su ge.
1: Ni me ni. Nam ji jiao wei ge guo le, ran wu ye ge duo.
3: 我要看东西，你自己。
4: 啊，
2: 其实周年呗。
4: 啊。
2: 樱花。